Rino ngenga kora ugo Mamo ngenga lomba Rino ngenga lomba Stimo ngenga oya Vai into bidie Vici into bidie

sa mama akosa lera tive na wea nyasembo aniwe timakamanya tijoramba nyatumiwa sami pondo na yuruki.

0: Odi pungudan lego gud baru lengi timo an andi lo. Oh.
1: Bariki wasiti.

katamali yabini kama na wood kode kopio ana unge katamali yabini kama na ngia ne fanda kopio ana ngi pesa pi yabini kama na ngia ne santa kopio ana ngi pesa pi yabini kama na ngia ne taska jago ma ana ngi pesa soda a o chingu de kuma osali kwali kache ngi wonta.

0: Bam! Aviji baba, aviji kamikalo na.
1: Komo ni da koshia.
0: Emano you organize.

chamanya tije duong ko satoni cha heroi samiyonge chuchu nyabayo koyo chamanya tije duong ko satoni cha heroi.

0: Simba manyo kiwe, amanyo kipun. Simba ma, wamiso linge waya wamanyo kiwe.
1: Posto chigo wagi pisi, ranyango linge waya wamanyo kipun. Utiero linge wajakamenya. Santi ma.